0: listening to UnKids.
1: Dahil natutulpa lang yung mga karina, natutulpa pa dahil lalagyan ako sa buna. Dahil